ngari lasa khan zdiak shik chok zare ngi doswa ngara ngenpo dukpe fya mal tsatang sbin. Ngi achono urza shik shangpori yot bin ya ngas ko ngari sngi ngi achono shesbat bin. Gao ngas ghalat samsen min suku. Ngani ngenpo dukkani ekal rakpo kwe miga shante zugat suk yang kos dechok sngan par mikshikol gaz base ngadi kalarakpe ka shakri gansom. Di kalarakpo mana sngiing hasa migyo tsuk, yang kwa di skorpeng taqspasong ser gyapna, kos ngi nangpo na nyambo nyambo, ngi daftarpoang pangse, ngana barbese song. Di la zoer gyapna, nga rante gyot luksang song, yang ngasam diw kona nyambo, nga res norey mabasuk sere. Yang di gyot lukspo, chichanang ngi sngiing pengna, mana mabing. Dia tu speng ni nanga zan kalkani di baorchiu lasang na bing yang nga kwe malse ka yang chik jak per gos pasong. Di dun ma zan kalkan peskor la ngar gyap namet par gyuz masong. Ko tsam chik ni di achonoz dok shuk spin suzere. Ko nang na bing chao ngas ngarif ya khodai cho niyama chit surbin. Jakma ngi sumi anuk di soma baorchiu lar tas pasong. Nga metzena ngi nangyang osmet la sokato drulin duksere. Defya, kos dao chadbas kanin tsuk. Diu niskorla nga pingse zeruksere. Niskorla disperao ngone yo tsuk. Mik tsumse yang saikar diang matzere, yang mana trangmoyang ngoyo tsere. Yang disperaan sak tsorbana ko tep tetomeyang lukpo kanin min tsuk. Ngangi me to sut jigi ka tuzar zefya daftar na kangma chaat bin, yang jakshik ko his hala chaatin chik, ngima chatpa to sut jungi shigi ka daftar lalip. Yang nga halin chik kus diao zaret, yari shazda chana orpu ngani ngimbo dare khurang kangma chik skyo chabos. Yara nga loksol tan muig met kamet tong cha sha chayin. Nga zes keres du chi sha deyin. Nga kiri sperao changma changma chut. Nga sbetem chiga di daftar pu fangse chibasa nga kangma chuk. Kos nga lan zogan diao zis. Yeriz ngi sperae ka hun kosa mabana rgyap na yarang shante gyotuk hei. Yang nga smongo chizaruk ki. Kos mongo caksak baana nga s ngarang nyambu kalarak chit tete kangma bing. Di bawarchiz cho cho gombarik rkyangan chik. Nga shar tete ngi achunu duksiyot bi nangmik bualtase kerena nga diao zis. Disgufes, yang yeri migis chiduk zeril tos. Ngaz goe ka toktang mana koz gokhorang mana mafes. Yang koz deang lasnganchik betja bozere ngar deang. Ngaz goe ka toktang en dukser gyabna tare emere koz zgufes, yang nga chitung zarchaspu nga deang luk pingse zerba biorchanchik tsorba met. Ngaz ngari achunu lasgamin deauzes. Keres brotpika ngi nangpo fangse chana kerangar gyalbay. Nga keri lukspu gore chuchaspeka shante gyot luksut. Nga skiri ka bakhani rtiangpe keres nga diw rkyalastek tangse min. Kuer dongpika jiksapshik tongchao mana atsajok. Darang koz nga zgratenchik yongatsuk. Yang nga zgamenang dugatsuk. Nga zngarang nyambu yotkan kalarakpo adyawzis. Kerang urpo thane polis seprenden pe laga sungse ngi salam pukha prochuk. Yang despera uzer, ngi nanga yotkan ngi achunu larsuk benchik zunst uzer. Yang ngas diu ngari nanga yang jachan men uzer. Dare koz gotak benduk zer, yang kwa urpo ngi roksla sipahi kachik tete skyot uzer. Ngas momo caksak ba tungmana ko tsap sirigang sung. Yang kuer kogang jikse darin yutsuk. Koz nga diyao juwa bas, yari shazde, polis sakpa disperao malheb chuk. Nga si yari kangma goe ka kuret. Nga dare kura nga, ngari chisa kure nang na pista abingat. Yari nang mikpo nga stongmabit, khalibit. Nga argyab na menar taspa masun. Di changmen achunus, nga tsamtsik tubi ang jaspin tsuzere. Ko nangaya jakse ngas kwe kana lasrik pingluk sambin, ko garmidot yot nang ngas ko darang nang samse, drang nuk samse ngari nangadukpi malsasalsbin. Ngas diaw sambatpin, kos nganingyem bukhoni lukparchi.

0: se khong zanjos na thagring yotang ha noni fila doa bacha onani achinamon nisperande ani ka chok jaxse yantang sarpek se le phelep group chur se skola trisu klep chuget assalam alaikum
1: wa alaikum salam
0: sawas isnalana ani halima yarangas uju tsering mozere dedi prodmo chan waqs penana waqs pinsbi bakhshis uju tsering mo chana yares ngati angin khani achinamon la du chimolcha yanti sele phalep group ha chiyoksa diskola chimolcha ki achinamo cham chigyot ya yantang yantes nam na du gozuk baspin diskola chimolcha
1: ngacha achinamo das na phariot ngache 2007 na ngache paspin ya rgun la na ngache zembal bulir kare banyan de la sejon tsong tsang cha

0: багшээ ярээс хаа ян тис хас бян дэрин ата тон малчин бас дөг ян тес хаа чана ди малчин по чин зүг чи зэр ба зүг ян ати ачин мон гала малчин скол аснал лар такс ба мен на малчин по хоран по чин зүг я ди ну га зүг зоста чи ка та бин дүг ди скол ла чи
1: малчин по на ди ин зүг га нор ца га тес ден сон мос па се мана чам мак чан на ти цас пен уга шца мана шца чен ну Dengan kata asyik am yurme bukan, ada cacing kata yang lahir nasi yurba bapa ne, mana sun ma baca ne cac dengan ustaz ini macam nuk, yud pi lute takat pun sun ma macam ustaz le macam nuk, de baris macin bana ustaz berlu macam dia ne sun ma le yud pi takat pun se sun ma yalah macam nuk.
0: Maksud macin pun kurang cincuk gacuk sih duk.
1: Malchin puna mana dia sto mi chaji pia ngata dia ordena be pia ngata aram dok ngata sto wa yurma warma ba mar waspa ngati pia mana suliat dok palastik pu sto sama sto palastik chido du saspe nakpe dok lo kar kato karpe yok pu nakpe dok lo sip karpe lo sip nakpe dok nakpu yok to base karpu kato base na saspe nimshik base deka Tatin say, Ningata Tonic, a sack up jet. Sack up saying at the Duba search, Jose, Dekana, Tun Mos Pocan Plangatas was saying Gilashing at the Casar Gilash Conse, Zogodola, Mipotana, Danongatas, Spose, Denavana, the Gilasican Ruga, Eckport, Eckport, Barjasana, Dunspocha, Spana, Do, Stomaskanata, Do Chicheno.
0: Marchedo, plastic potum, pehla capsena, egg putti, nates de carum put in superha.
1: Oh, nates, egg put, nate barlejacha, barlejas and nates, gelas, ponzoga, mi put and a donut, son most pocha, egg put that son money bar polus penata, soon as you took my topa, and do chicken nook nates, posanamanas or soporata, say, soon as you go, man, a lalum at patopa, do egg put barjas and spana, manahash and no mandumer the ocean. The ocean.
0: Dian chutang me zosta gatsuk shiondu ya dule chukimor gosindo kamr gosindo ya dena barabar pur gosindo
1: chuna palashik pokapsiot pana satsi kora pala kor basose chumamor gospaminuk yana den chota spasa na yana den ne go man hawazo ga chutang pen ma kun kun ti pe pe yo ma logika le bana nga ji palashik pana sana kwa pe po tsare metsu
0: Maksud saya di malching pun baca na asan sura ki ngatis napa sih zosta dene sur.
1: Mana di malching bahkan pasan germa bahasa malgus pa cang-cang bah malgus pa aram bahasa eman ardemo sose ustawa cang-cang mantom ha ardemo cenduk ngaji kasih milik bilik kacul nas pocek yang susupunis doji kacik taspin udah mana darana cakar bahar pola cione caci min daya mendok ya se chatol mendok ya seduk payah cipta dekat nanti ke bahar la caci min magar di kanang eh kanang talpal kap chakun talpal tan zedu talpal po kap se ndan da mo basse ngar chuchin
0: bakhshi onan e dichi geres hash prajbin chok tap sinzes bengan chok tap sinzes nanin geres gasuk sabzi rik tap spin ordan no na yara tam tik dan no peda war chi gyon si yaga sabzi yara masun
1: nanin tas pen khachul nas poche kyon se bingan che tas pen shimle taspin ya ngi mir da mirchi taspin ngar arkachun spoche kunaspin mana gore spoche kunaspin ocho haji za haji ponson se loxion sa na jarmi chi de na gore taspin gren hospe de sa pungata den sulia do gren hospo de sa mata argala do phanke do den ne ga ngir mi gam bu zo se masar chaj den es shimla son bingan son de kana gon son bar son barun mana jine jine chogo chogo son Nun gamak jenis nasi nangwas pensong, dia jenis talpa alun cat pada sosé, sasi dengan jenis itu beli berbat songnya.
0: Karena gun bar gangma cat supah, Shimla miri shangman tik cendok.
1: Tik cendok, mana Shimla miri mana tik cendok, mana hulu aku dengok, mana bingan aku dengok, nyermi gambo dengok, mana korban lata dat aku dengok.
0: Rajbin na Shimla miri dona bingan halah, dona samcik getbat bargosindo, cu samcik tamargosindo, ngati am dareha ngati ane acinomone sasun yang jatun mata bindu ha, dekana yang agi ngata tapa thomamindo, chana de odonla mangmo getbat bargosindo ga ki yang dana cokla asan duga jatun mona cok duga kici bargosindo, yaris tapse yaran songkan encukde.
1: Dapat senanya dia setiap hari nafsun putih, ngata yurma yurkor di baca, dia unla saksi mihnat basa, ngata sang setiap apa putih, kuah mana saksi ni nebana, mana cik cenuk, ya dia nuna nanggol tik di ngata palak cenuk, jurkram cenuk, iya jubah senarai na odun odun cenuk, bahar nanggol segreen hospianuga, cung khasik green hosian caminuk gajar cenuk, dun dun ngama green hosian.